0: kabesa na mwevoko na mithe kithira tukauma tu arathime
1: na vuga mpesu by the way niruwega mwono jimwa
2: niyase kamu zenya
3: nene mwaro
2: umuze

0: Radio Kusawira, kabindar kuwa haso, butik kabindar ngaw sangwa. Naman dari ang butira-tira sa makanan tisyo buo, abat to tige tango. Ang gano mo tu, igye kenogi to kanito na rumbo tu. Aba, tunyi talang ngombe mbiari to tako metigira.
1: Ano ayo, modu alisa, agena to nye vena rege na uka upera, tute gire ira ture siya kon, gire ira ture siya kon, gire ira ture siya kon, gire ira
0: ture siya kon, gire ira ture siya kon, gire
2: ira ture siya kon, gire ira ture siya kon, gire ira ture siya kon, gire ira ture siya kon, gire ira ture siya kon, gire ira ture siya kon, gire ira ture siya kon, gire ira ture siya kon, gire ira ture siya kon, gire ira ture siya kon, gire ira ture siya kon, gire ira ture siya kon, gire ira ture siya
0: kon, gire ira ture siya kon, gire ira ture siya kon, gire ira
3: ture siya kon, gire ira ture siya kon, gire ira ture siya kon, gire ira ture siya kon, gire ira ture siya kon, gire ira ture siya kon, gire ira ture siya kon, gire ira ture siya kon, gire ira ture siya kon, gire ira ture siya kon, after dating for 3 years.
4: Nakunywa gin ama whiskey.
0: Say you keep on. Wendo.
5: Avato tio na gire ruo ruo.
6: Ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo
0: ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo
6: ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo
7: ngo ngo ngo ngo ngo ngo
0: Nigo tura tura time. Wamudinyangi matuto ngilige juma. Da inyangi ngilige dhamu guanja. Nande kapte mwoleku wanga mwendia. Ukatuku nyondre rumbo undo wakua. Utango tango ni mwendo.
8: Dizamu
9: apana leta mchezo wakazi.